ntho tseo di etsang. A hona tjhelete empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba nang le tjhelete. A hona tjhelete ha o kgole sharp mfanaka, ha o kgole sharp da. Tshinogonogo ha seyo motho mo tshwisa.